isukan buhay na yan. Isukan buhay na nangas na yan. Proud na siya mami. So, hindi ka rinuri mo, hangi ko, siyuki ko. Pero sa mahangan sa ukin,